Anadangi won fa fe na hanta fo kwira mede e fola mo inanta fo mbe chama ka kamara la Guinée Guinée on a kolon la Guinée Guinée Guinée xor xoyne ra giel Guinée yalla man lan fikema la Guinée Guinée tan kelma suba kay ma bene ka xame ka keli e bangi yalla e don se yalla e ka xame ra keli ne dege e ma ha e fas ka waldi e tan dimi occuper dimi ma bangi ko sou kwiba e tan bangi yalla ma e tan bangi kumama e lu e ka xame